Yeni wadi na mwa yensro. Yensro se. Idi eni ni nyuma ese. Eni se ni nyuma ya wangwa. Onone eshata. Eshata. Ye wana ye wadi enyina. Ye wana ye wadi enyina. Ye wana ye wadi enyina.

0: Semisori no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
1: Se wushia amana misifit eh gusuna misrea. Eh yon wwa wwahum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any dia ye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si ashe. Any enumunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
0: Media magica. Chaco toothpaste at tubu. Me isu na no pia na dua me kodano. E ma me siye fita. Confidence level kwasro. E tibi nama. Na me si 32 nini negusu.
1: En kanenu ania mame num dibidi.